0: Rikashu.
1: Otherwise, apa paka jaba. Ngaulefuaya zona. Tabale pati kishabati ngaulefuaya. Eh, nishu, waishu bedi ya shisona. Welcome.